Yang hua wun da ma da xiang cha ye. Yang jie yu ka le zhi jie di ye me ya. Hong mong cha mu zhe gu le da xi nin le. Yang du di gu hong mu long zhe jie ye me ya. Long zi di ka le da long jie ye me. Star ji na ka ra nyam shu chi shi ya. Ya cha mu ka la ga ta jo vi ti. Sun go no bu ta ya zon khu ri se la ya. Star du ka cha yo la ta cha la khu. Hala ko na ga na vi ta si chi la ya. Yama ma kukla la tandila wa me. Ta tsu yina tkla tirtir jisho. Sogla nam ka tumbub ka gala ta langi. Tsangma ga lakso zini. Nye ma tikka sarisho ga. Chamo gala nga yungju ga tritak jali. Tani yung. Ndana tundi ndanga paasa. Ndana tundi ndanga maasa. Dan shiri hlakang rang mota na gama khunzo shto ni suan zhung zhung ma ni wu ying cim cim war ni kawan bambu ke di ni gaya jara gayon jya shtag jara ghasig jaye rang rang gada na koli za tong go long chula ro ni di kamde olon chin dama xing cha jau di wastan zhu ling dikhtang ga shuga harta sar ta zi ni chag marun thumbur gus tsak gus tang ni Qaamaari qtaka qadin jayi. Di togdei huwa cajang dama xing chata jigi. Qalun cin cajang dama ga qamak kuy gaglanda layin ga.

Yaa kanchin kawee joongje xaam kinlaan ji xinaan bii ngaa joo deel xa deetar taa ngaa baasi xaam zhii naa zhinbaan daa yanaan zorungan jan gunyan ting kong uur kilo loong chin tang zorungan saan chin dhimdil nyer tuk cha chibar khanigi nyam gaito koon uu nabzi laam tunga lai tsaniin. Naa nabzi laam tunga lai tsaniin naa jaa chi kalawa tang jaa chi laam roa yunga dhimdish kuwar kub jaa chim tang chim sul chim kulir ingil ka nang sindar ka mepar tang daa tangi chim tanga kuwar gizub tan juu laa ka baal paaya koonar. Dima tsika ngaa tsi len tsinday na nyamari riga ngaa tru ga tsular ga tang fshika nip cha thambara fshika wara tatungi kuna warkam dayang cha namba fshachi ndraji ariwa fsam tsilu na yang ya chi nyam kuna susu ga rang rang ga kam tang mipar tara kapri yung da tangi dina chukka fshana chukka na nga chu ndabzi lam tunga le tsindayang zankur chik nga tak tunggu nugu len tsin susu na yang nang tun mandawa renga yuka ta terang zun sonji na gaza paasang re. Gaza paasang ga nyaman diyan di na nga tsi ta ndabzi lamtun ga le tsin di nga rang ri ramzin tsor hung ga ta yita wunga tang patu shung yi jekam huayin zikhtin tang yang na jekam huayin songchib tang dida tingi yil kur ka ga nitsil tang dida tingi kabdaya kunar di na nga chi ta chi ne chu gu nyantin di gar vlaakhang tang dida tingi paili wishu sa cha ga dar jekim huayin zikchin tang dril yang nar jekim songshib kirkur tang rini yekur kirkur nda dar nga li tsarwayin dar kibin ji nang atsi ar mahlo uur gang chung kilkin waa kung ga dar zung su su gu yelkur ga dar huayin ga namba nda dar ta jadrug tang yang nan di ngitilar jilim shejim bir gangayin dina derang ga jekim dambiyam tong nang ga le tsindi nang nga atsi ar maalu uurga rangchung kyn kirka daga khana suurga rangchung ur zunga daga chuga arni yekurtang dita dangi kaabdaya jin derangga dan shirkan duyan na khana zung arni kanga ngogsu kaabzang donrubayin dinar kaabzang donrubayin nga nyingi yang chigini kirka yeshche kumtang taqwanan arni yelkurka gani tsiltang dita dangi kaabdaya la nga nyingi kaabdaya ekwati yang jachi kalaw susuga yang na lamdo susuga yang na chulain tsinde nyamkun susuga yang arni yekurtang lakapurtag chukta looga ngayarkan datang dita dangi yang susu daga chuga Suzung sacha yana, khananga sacha, dala yashkur tando samkhin tang lakpurtar mahluga makunga sakin dadaq yashkur rgani dala arjilimshay samkhinana shimuzga nyanjura. Diyanchika, ande nyandatang yang rangrang gangzga njogo na, yana yil gangzga ni dakar kishto sung tang lang katongju, diyanchika yashkur rgani dala jilimshay chugu namugun charjiyo na yang telik lensindi ingo nga mawar kepa saugunyan juhachan kalchega.

Dina chu Ndabzi lamtun gwa lechun di nang Namz yin nara Ndabzi kor kub jatam chamsul Yana chamkul ringa kanan sindar ka Mepur zoju la ka Kabda ye gunar kalmaqtun gunar Tari zun sun jina ra Mara zin ta Da Ndabzi denjig na la toh nang ye chu Ra zavzubi ye chu Nang tog ye chu Da nang malab zhig da tingi Rang nang kankhir ka lang kar kor Jira yang na jatam da la Sofsun maafshi pi Jimri la suqa yang kinga hinar Diyan chikita chu Yar ka ga warkam de tona na chine ye chu Dan zim ran da ha chan wang nuk ang yang Chang tong yo lang kor kor ko je Chang gu zayi lang kor kor ko je Da mu ga Nangsil aga yanyang Tagi chu lang kor kalwa ga lakhtag Mela lang kor kor ko na Lang kor kor na Ritsin da ha chan Jog chagpa gang yang Tondag tang tong chin bakun tamo re Diyan chika chir tang gara ga chu Namda den jag zina ran ra ga Yang na chu Da lang kor ko tong chin mang po zi Da ritsin da ha chan Jog chagpa gang ga Da tondag watang nuk ja chagar Gubche ta yin sir koga di Tab kata nam zi yin na ra Lang kor kor ko chikir gen Ritsil tsa tang ramba zi gara Diyan chika

Rinyam khanabadina warkamdani terangan dhubzilamtun gale tsindaga nangtun soso chi namba ngochuzgi chuyi. Terangan dhubzilamtun gale tsindaga na ngarajinta tsamba vijetungzga bukariyo. Tsamba tangpo tsorungna shanchinang namshi tukshu kongib chaknuga namshi honda tang tsamba nipa tsorungna shanchingam nyerlam tang gajung gachinta kalamga nitsil tsamba xinba nirmchakwar kakzanjir tang tsamba vijepa njigamte rolan gale tsinin. Terang tsunjina gzapasang le gzapasang nimaandi ngatsi arjaakam rambi tongnang sekunu le tsinda kubtik datangi arangdi ta ramzim tsorungga yelkur rini tang yang na jekam khoyin zikhtin yang na yelkur tonli tihan chika rini pejiga arkur ndani khadda ekwa nare.

Rinyam khana ba da gong gani tsilin da dhugzung songji na Daan rimdash kur kaksan jirja diyan shikda longkur kalawa ghi lakshtuk Mela longkur kur kunu longkur kurin di tsilin gwel da tingi toon Khushon tong chang tong nu da gongni shabba jabzin da detong Devzin ghi da rimdash ki chaguzin lan dhaga toon chinzin lan dhaga Da mu nang tsilin kang mungzgi yokara Daan dar kayang shibchang chawa ghi pshad margu ghi tira Jintar apshakun dan rimdash kur kani

0: 어미 코릭터는 저쪽은 텐진 엔진이라는 저쪽이 되는 텐진 감정 그 권이다 추티타다 엄마라스과 장비세 권으로
1: 제
0: 되다리 장진아 사거도 상거 어쩐 장나 엄마 장나 강 장나 고름비가 사우 사우디 오늘 레터라 다 테란 텐체 강거 소진 그 따라 저 특권의 매너도 뭐 남은 안 소입니다 옛날에다 토마르 엔진아 다 그래서 그건 대신 그 녀체가 나니 소우 같이 보는 소진아 녀가 다운 소진아 Tāng gōma nīgirīnta zōngasai gōnara. Nīgma, tā yuzo nīgma tsōgurī, nīgā gā jichā nīgma tsōgurī, yāng chikā nīgma sēmā lā, yuzi sēmā sēkā, pēmā. Pēngkār lā tsupā, tā tōng shāng shākhaṅ gā rīkṣu chirā zōngdārī. Tāng dā tōkhundā naksā nā jīdārī, līgīn arambāyī jāng. Tāni yīngā yīngā tā nīgirīnta tōkhundā yīngā nīgṣu sēchā zōngā, dējī, nīkā jē chōngātāng. Gōma yīgī chē tī, tāni yīngā yīngā jē chōngātāng. The start to the second in a lonely Kamona Koschulik on a Chachik Mayok, Tani, Gilain, Otarna, Pacher, Gara Zipchen up to the Pacher, Tonyo Chir Pasang, Tonyo Chir, Tomok Shignam Jang Mayok, Tindonada, Chestung, Turka, Lolikana, Jingulikon Turka, Tadainer. The international Kun Tadainer Sekono, Tal Yigi Dashi Kunisakun, Yigi the Wortazo. The Marasuna, Zombic Taratani Suna, Getanjit Golders, Yunga, Zuz Gasichas, Yigi Chatsun, the Inramo Chatsun, the Tatuna, Yigi Kakindastong, Kakuatan Dali, Zombic Nana, Temperature, Tahins of Dinaka, Sedina, Kandi, Yingu, Sanda, Chamuduri, and Chiwa, Tachamuduri, Awayla Katachamuduri, Konga, Tachamuduri, Kurgan Chalindina, Zombic Nami, Taz, Chinkurkila, Huilani. Chachin chachungaraki, yiki chachata nasa, tanchin zala, zitamuga, uzo shatan yokumurela.
1: Deng, deng.
0: Degi nata tinanga nata zuu zuu chiki tsazina, yigin da chachata nga nga ingo no, tutogu tashyaki dayo nari. Degi nata nata, tangsan man chekiyo, lolika nani chingoli narkara, ta wachin ina choko, gomali ina choko, dinongi gomika nami ra, ta njatsa ina choko, khwetsi ina choko, man chekiyo. Tāng ngōma gā zhōngdī gā tāng tāng chātsu tāng dāmbī gūni yāng nā chātsu yōnu gā tēh tāw gā gā gā gā khuī lā sūkwa yāng nā nyōnchī gā gā khuī lā sūkwa ndā tsamir zhōngdī gā bē gā dārī sārta tōr yōnu tā mū yīn shī yīn rī tārā tā tā chīk tā jārā nā sūk chā ngā pchī yōna tī nōng nī yōng zhōku tī gā ēr dī nā tā mā rē tā nāng dā nā sār zhū yī kūni tāng sāng rī gā mā yō kūmurā lā hūpīn zhūk jīnā Yigin da chizay gunar da aji yikstar ka ringa da khuy taani, khuy tiini dhagona. Yangna zo shiglang ka yigi khuy tiini dhagona. Yangna zo jayi ka yigiz gila tukwa khuy tiini dhagona. Yangna danyong mirga zhamba ka yigi la khuy tiini dhagona. Yangna rimu ka cha se gunina da zo zong dhagona chik. Tamo nam na tsuk yo kumo. Tegi ndonga da nga nga kata chile na ngoma xa na lukulik tang na yonu yotsiku tsaden arizna da tsaden maare. Chatsi tang danda arizna, chatsi tang danda maare. Tegi jimtsen kata lukulik tang na yonu yonzuku takshi ga taka se je, tsaden de se je, tato kata shal kakuri. Se kakuri. Tegi jimtsen ka takuin tukjina yinkan zika nisan zhago nora, lukulik nama zhago nani ga, ta ngoma yinkan zika yindang na, Tā ngā rāngā tī nā sī gōsir gō. Nā dām sī kīn chok tī nā, o tā lōlī kī nāng tā yagdō yā kā chātak rī, tī nā chātak rī. Mām tā rā chātak rī tī jir. Chātak rī tā rā, o tā tēh tī gā yīn khan dā gā ngī sī tī tōng tī nā rā gā sī jir. Tā ngā rāngā tā mūg tā chī lō kī yā.
1: Rī rī rī.
0: Tā nī gā mā rā gā tā sī jir yā. Tārūṅ tōndokzhūnū lōlik nāngandē tōndokzhūnū gōchēng tōngi āchara chēpū mōshī gā. Tērā kāwrīngā tōndokzhūngi yōka. Khuīnzhūgjīnā tāchī ngōnjīgī yōng yōni. Khuīnzhūgjīnā tāgā kā yātak chēngu, kā rātak chēngu gā chē. Dōmu ngōnjīgī yōng yōni, ngōnjīgī mā chēngu, dōmu yōtāna ndagur tsatsun da yigin da chik chik tsakhma yi tong jitan da tamo yoko mo hingram da chik chik na dren jo jitam yoko mo mo ta gomik na ni sakhor tra thawuri da khin jo jina us grang da ndum koran de gur tsatsu ta ka gen jina ka ga chari yo jina ngap shi yo jina ndagur tsatsu ka ga ta rang ay ndagur tsatsu da chik chik da ma tsar se gonar tegen jo gon sham chi jina ra sham chu song yigi ge kang ba ra ta stri da li ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Чемцетрла номашиз на иги ке тиёнгор сато нафши чичтила нопаил менини мцк иги нама тини тге манчон дина шма тиги тиги тиги индина нама та чега сан ди тмуг кг тстал ёнор мо
1: ажи
0: чичтига рамдыг итназ дина ма чичтига чичтига нопай нен мария
1: Ya ya ya tegna terung lem sin ina yang tartan jigiran ta tegna ganlık janda tani no tgi chichin yin
0: ya ya
1: nikudemo
0: ya ya demo
1: Yaadupa namba, terungi lemsin nanga takuni girgin tondub seranlaki oyig yigzigga girsiggin zinyumga chachwira tiyanchika marg jambara tani oyig yigzigga niga warga ndiwaran dasa chiyoni, mandasa chiyoni, tariri ingina shibda gishibi daltani ta tartig ingina yigzigga girsindaga ziwaga tartig nyagsikila gani zinachuk yana kirgin zihtukwa rintangin itini ingina ta marg sosuga kirgi yigizgi jirtsiga tartak nyakshanda ingin apchigi yinni. Nyakwa nugu gorimgi lagana mandasa maa yoni tariri yin shu kabda maa yita. Deb jinta li tongwa zga tsongina yigizgan jiga gwanu nivili kirgi shingwi gorimgu warti chigi nika gorgo nina. Wachin gomil la sukwandi jikuri chigin jigo nina. Tiyanshik ata tangkibga lulikin yiga chukhinda tigra ushung yil suwaagin nani chibadaga ngisi chinuga yigizgi warna hivagra kyabar chashi yoni. Ndi nani gishin nyamjo gusa gangang yoni. Tamu maazgib shata ata yang guatan chishin yin. Adigina deranga gangzhuang shalanga leitsin tisugi ganga tongtsimda ninjo gudangta leitsin diya somrin gan karwa thargyara ki yitang tarkilwa tamrin su shikib tarkilwa gantag sirangtang so namarin shin yin. Rikazang nam yiga chachagan yalimda donzin dang somrik shin yin. Lesson or Jimmy Nala Nasu Yang Kirnjal, Yashin Yankunambi Matata, Ronnie Kunga Lesson, Gentle Lak, Sanjig Number, Yoni Tiji Chisha, Yada de Mushrubanamba.

0: tunjiv. Ngi chu shja. Shja ma gu, nga rungin ju thua. Shja ta le gu zi na. Te rung, chakhi chi vdaglan dandri simkar shya tunji in nam. Tunjiv. Ani ga, chukpo zungu in na re. Chakhi chi te tarchi. Tunjiv chi. Samlu shik tangshi. Tata, chi yin samna injirigo? Shishil. Ona, chi rungu gangvur chizu shungtongni na nga shay na chu. Jahi ji simkar chenbi ditarji. Chi shungwa ngira mokhi. Ya, Arguniga, chanyigin chasub shakiyo. Dawa dhumi ditarji. Ngunyigi, ku shkangwa shakiyo ya. Jahichi nishta ditar lantav. Dawa dhumi, jahila, dangmig jiv jaji. Dishi ji chasub yoga. Ji magawi tsultan. Shumika, dunjiv zimshin ditarshil. Ona, Chi chu ralan dhugu kuni khabdazgi na? Dabiga dunjubla nzimshigtanji chahi je ravirnji ni tetarshil.
1: Ngurewa shaji chazgiyoka ki kuma jenja ul rewa jinsir numani
0: shishepi. Dawa dhumaga. Mare mare ki kuma jenja ul chunga jinsir nari ya? Jishil.
1: Chinyigi kharchu ma shetu.
0: Dundribji tetar shetjin. A logil hkabkur gorni thob khanga shuksa song.
1: Ami shena, ngukh kangwa dabar yar yusir.
0: Dundribji tetar shel.
1: Dawa zina siri?
0: Chakira, dawa dhumani chi nyamta tetar di.
1: Nam ki dawa?
0: Dunjibji tetar lanta pa teji. Chakhi tang dawa dhumani yam chante panchin chi ngolar tajin ka dangni chungcham li.
1: Ami tarung shenu ina, lu te kawamnu hachunga tkasir.
0: Dunjibji, logil kubkur ndigda jiji. Arunga kangpar shtajin tetar shel. Chakhi tang dawa dhumani ji jishik shel giwa yang makhiwi karukar matata nyanhi dal.
2: Tundru ji logil kubkur sajung rawi shuksa korjin. Kusum ji zaishung rafi nangga shkang chig zi jimbi lopchuk tsorshdi.
1: Lodir, nga lopchuk yin. Nga ami shenu yin na, lode kawawamnu hachunga tka serga.
2: Tundribji, zaishung rafi jirdi matata shajir.
1: Nintir, sarib songzgira, nga ama shira matun. Nga ra, apa, nga tsangga chaka asang nga samki, oja kushura, ami lukdali yongjo rgagi danayin. Nga tsu, thobkang talona zangam.
0: Dawa dhumi ngu gerti dunjibla tehtar di.
1: Dunjibji shena, ki kongpa nam ki dawar yar yusir.
0: Chakhi ji, shkacha di dun zau shi hindu ji tehtar shil.
1: Nintir, nga tang apa, chaka asang nga samki amar gani sarib song. Rizara nga tsanga ama tatung shir matun. Dewi, Apa, tar shun de ama lanta sumwari.
0: Dunjibji, matata ki shtamjil di shil.
2: 다와 조미징 나와 헛다테 년진
0: 오나 추억강바 돈대통 저 차지요너리
1: 아빠 송클더 나등 체크 아슨 니지 인정나그 바인 온정 어 파마니까 다동실 마톤
2: 돈접지 참모디 돈득라 셔튼 셔진 마타다 셔지르
0: 가브흐라 니 체크 아슨 뻥이 아니 송즈
1: 오나 추 파마니 남스가 싫어 돈당너래
2: 다와줘미 샘크르지 데이터르지
1: 파마니 남식라 싫어용니나 니라마키 아말름드 니 파마니라 오자르 데니 나 글로르드 그닐리 사디 차딤 ngā shkāngwī tūtā lōngdhī.
0: Ā kākā, ā cā cā.
2: Chākhi tāng, dāwā rūmā nī jī kāni, chīgshī nī tātā tētār khūr. Khu nī jī līs tāng tā, ōjā cā mū tīm kāng lūg bāndrā. Tūndrib jī, khu nī lā kāyā mā shēpār, lōgil hkab khūr, ar gāng lā pēnsir khūr.
0: Tūndrib, zung zung!
2: Lūb chūg khikī, tūndrib lā, арганлы пеншин дэтэршэл. Чахиджи дөнжб жиллаг ба зонгтэй.
0: Чи сэмкэр машэгу? Нга чи чу орух шэмну кутхэйн.
2: Чи сэр.
1: Она, чушканва намки давар аяр юрсэр дунжэйн.
2: Даби дэтэрджи.
1: Нга юмчир сэдэй ди Si gong mo re, nga zong mhan kheng na nga toni da ka. Tung omr chasak shung tang na re.
2: Chakhi ji matata ji.
1: Ngi ra chasak shung ni na ma khi. Re chai ra, nga chung ga, nye ma chung ma, nga ga yo ga. Chamu de, ngi ta zul, rung ga, shkongwa man nu khi ji, nga jin da, amr ajam chun ji wa na. Ami, Арги кун шируйджи адавир ташурда. Нгашканпа адавир аярсин. Чула нарсуна адави чула шир жуңи ресир.

0: 레이저링그 Hina gan pama tsenang lakang tsong jinayang lo mangan dek chu da lo chong rinpan da ga gergini yin, zindag yi. Dani ka yi ka gergini yin di da lo mangan gur. Dani lo mangan gan cholin dani da ko rang rang ga jiu nyam nyong tang rili da tang ju lo chong lo ma ga da ka yi lo jong ga. Chor nang da chiki xie sang yi gok. Dini tan di gergini tsong jinayang dang mangan jib di shim jig yi. Ndamo yi sik di jeng ga derang lin tsang di nang ga chi da lo chong lo ma ga ka yi lo jong ga chor nang da xie sang yi go na. Tapshok kankang zgni to nang yi go gan da so su ngay tani gichi gan pa ma tsirang laga chan rizga tong tong di yil. Dina kap tong di chen tong aga dian ngag dan si yir gan zun ma su uir garang chung kal tse kuk zung wen jia shang ke nyang cha tsang cha du lop chung ga gir gin. Gan pa ma tsirang laga kapar galam nan rewa to kshu ni gichi gir gin kapar da liyan dian ngag lang shigan go su. Yagin Bama Tserang Cho Demoyin Ah
1: Oh, Demoyin, Tonziba Demoyin
0: Demoyin Gergin, Tomar Gergin Ge Shawaran Dege Jaisang Cho Nengo Cho Linsan Dege Janda Tanglin Yi Derang Nyesa Taitong Ger Gilem De Pem Noh Nyang Takpa Ni Gwarin Che Shin Yin
1: Ya Ya
0: Denan Di Da Derang Linsan Di Nang Goro Giao Nog Lang Zin Yina Ge Cho Da Lo Chong Lo Ma Ge Kai Lo Jung Ge Cho Nang Jaisang She Go Zi Da Lang Zin Da Tawaz Goro Giao Yo Dina Jirang An Chong Jina Yang Lo Mangan Di Gergin Yi Lagor Da Kirge Lo Chong Rinpan Da Ge Gergin Yi Dini Lo Chong Rinpa Ge Yang Gergin Zin Da Ge Tang Yang Da Kai Gergin La Sukwan Da Yi Da Tang Yi Cho Da Lo Chong Lo Ma Ge Kirge Kai Lo Jung Ge Cho Nang Jaisang Yi Go No Da Zung Yi Ten Da La Zge Zi Chi Ndang Mangan Jib Shem Ji Gi Anda Yo Gdi Tang Na Da Derang Linsan Di Nang Da Lo Chong Lo Ma Ge Kai Lo Jung Ge Cho Nang Jaisang She Go Zi Da Lang Zin Da Ta Wuz Go Tuk Jiao Yo Mo
1: ta girgin gir lekhang de yong ta nga wat ta lo show ga gil bo den go lo show je pon di ranga ji na yong chi ta lo je pon di ranga ta zan tak chang chang le yong ni ta so ra kai ka la shan da thali de he yong de den na yong gi ranga so che ta chi zan da chi nu nyam yong de jo ran de ta ni ta thop chung girgin zi na chi lo ma ge sing kum tang tan dun de chos de to nan chmo de ku kon de tarang ge chi ta tang ge ma da
2: ただでいいな。なりでいいか。たまだたらんがさんたなでたちょっとんがギルギンズいなじゃたちほちょんいなんだ。そっちはちょんかんでなたちギルギンズやつな。あれんがほまがたちせんくんがにらんだらだ。ギルギンがロンドチョスんでちゆるんさうぜちょんとちょそう。でんが。あギルギンがちちょだちゃたとまらたちけじるいな。あたじるいのちもさなギルギンがやんたちちれとそうがたしてんだ。
1: 망아니니 도능이 줄었다 진능이 줬다 저저 개근진이나 저 엄마도 욕과도 좀 요거다 원조가 찾친다고 그다도 뭐 저 개천들도 뭐 좀 될까
0: 나리
1: 굉장히 지나가요 저 엄마 도름 동원이 막이 다 도름 듣고 왔던 전자를 좀 영화 전자한테 저다 도총 차풍을

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: Ri.
0: Anyan dhruv liyong na ta chidh chire ta shayi chota shigin di dhuwa dhu chetik mokcho.
1: Ri.
0: Ni anyan ka nang tuin dha ta tuun dha nuchin dha chwe zang ma zun jang shayi chota isha kutri kurta kutri lorong samba na ma gita nga chi nyan tuun dha yungo zungwa mo.
1: Ri.
0: Nyan tuin jina nga cho yang chwe sartai su nyan tuu kwe cha ziyo. Te sartai li ta te lemu di thumil lemu yu kumwa lemu mayi na
1: chi chima ki.
0: Lemu yu kichigi ta kichwe nyan tuun dha kichigi ti li ta ni. Zanya mani bersyarah lotat sekoi wana ni kecua nyan langit, jadi.
1: Nari.
0: Kemari ni kecua nyentuh nang kecik gasi-gasi warga nyan langit. Antan ni tak pukar sakit ini. Nata si kecai ci. Sejara. Tuhan ramu si kejigu ke kecua.
1: Nari.
0: Si kecua gasuk ke kecua.
1: Nari.
0: Ini dong kita. Cuma si kecua ni kecua ni lo nyan zile. Nyan te jenara yang cua. Nga ci kai kecua ni tentang tekan jauh. Kecua ni hati mungu kata ci. Trawa na tukun tukun tukun nyan zile ya.
1: Nari.
0: Nyan te jenara. Tata nga nga nga jaa zilg lino di nga chi chi gaso tukunu nga nga tayro mo.
1: Adi.
0: Nga nga zo nga tar nga pachi nga chasam chata mo zga chi tijogu mo.
1: Adi.
0: Chasam chata ka tijogu. Tena nga nga laka nga zi gomishidu cha tukumra nga nga li tamay so nga shayi chotu nga mo.
1: Adi.
0: O tato nga chi nga nga li tanga zi chi chi tira zi to nga bada. Nga kushu chango nga tani di nata. Shiga waka hani gita to nga nga
1: nga
0: nga. Giringa nga lino da shiga to nga nga. Giringa tato nga chi nga nga. Ni chamo da kati tanga nga mara chamo da kata kushu da shiga shu nga.
1: Adi.
0: Tena tanga da tata nga wala ta ni tonika tarchi nga maga pachi lo nga tamo da jin chungo nga. Di kore nga chuni ta nga. O tanga manta tata nga chi nga nga gashu nga nga nga shawar. Ata manta tanya nga nga nga nga nga nga nga
1: ཁྱི
0: ᱵᱮᱠᱟᱨᱥ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱱᱚᱱᱤ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱠᱩᱱᱫᱮ ᱦᱚᱝᱜᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱟᱨᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱪᱟ ᱪᱟᱛᱨ ᱪᱷᱩᱝᱜᱩᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱮ ᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱣᱟᱞᱮ ᱛᱟᱢᱤ
1: ᱟᱨᱤ
0: ᱪᱤᱱᱟᱨ ᱜᱚᱫᱮ ᱪᱤᱫᱤᱱᱤ
1: ᱟᱦᱟ
0: ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱪᱚ ᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱠᱪᱚ ᱟᱛᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱮᱢᱟᱨᱟ ᱟᱞᱚᱠ ᱟᱞᱚᱠ ᱞᱚᱠ ᱡᱚ ᱞᱟᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱟᱭᱚᱝ ᱜᱚᱥᱮ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱣᱟᱞᱮ ᱭᱟᱜᱤᱱ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱪᱚ ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟ ayang geng khitang nan da tam che pwa da tong gna chi ka da tong ta chi so so zi na ta ge ding ga ya zna mo
1: ni
0: ga ram ta ge te he yon ta chi che sei ta chi shi ge ta ka yi lhum chen de ga ju shi ta shi ge chu to ji gu mo
1: ni
0: ni ta kap ka lhum an da chu lor mi ni ai na ma lor mi tong ka ta ga ta te ngona amin zam chu de le na do na ta
1: ni ya
0: hum chen ta go ka hum chen te ji na ngi liang ge ge na chi ni mo
1: ni
0: ta ka ji ge na ma sa ga chi lo ta na mi chi Zanta susu ni nyam lenggan dhendar tamo dhita.
1: Adi.
0: Dini yi shayi chotaga amin zam chonzi kuna liyam dhar lenggar dhiri kichay gartagda alam tamo dhita.
1: Adi.
0: Kichay kichay kichay ya. Shiga tuwa namo jigo yi.
1: Tari.
0: Tari. Tari ta si seto sambadu no si jinda na nga rangi la tsunji na si chita chiri ta si lho mandi. Loro sambaga yaar na azu tunda ta lhapsi ga khucha na kichay ngoshtu yi kada nimo. Ngoshtu yi nima tsaka ranga kichay tapshay gu khuichan da mara duni tegni ta. Tar nga wara nga chichi lagalena tando khuichad ga ta chigi mruv te dungi mo. Mruv te dungi na dina na dung hachi ni khatabzha tamo zo tango mo.
1: Nari?
0: Dung ni khatabzha na. Dung ni khatabzha na ta mruv te dung nga dung dhari chiga shiga chisil chari ta shayiga nyan nan duni uz chidi. Dung yukwa tak tri nar ta ya na kaya dung da arang nari zi.
1: Nari?
0: Ta si lop chung lop ma zika mara ndungyo jika gu nga man ndungyo chikani, tuku nantyo yonsa kuwa lenjo te lakte kani, tamo zirmo ki.
1: Nari.
0: Tendana ta ngi lorma jawa zi nama gita ngi angamma ga tashin sondo gun zintati maru se dunga huichari rinyi tani ngachi. Te ta zi zangkuri bjanga zi gongjong gudu zi nda ta lopchita te nama chartanga. Ta ngachi maru se dunga shenimo.
1: Nari.
0: Arote donanga don tamba kasitangi mara chindun jurta nam pe she jurta teli thoni mo.
2: Nari.
0: Deke sona dach tje she cho she ge tje chini. Arote donanga don tamba chi jona tinana ngo ma shana chi de mang tang chima ngo chi ajang ma nyona sart tu kuno de mo ma yo ka. Mm. Tu ngo chi chi go te na ti mi no ge chi tamjik ka shona na chho yo ka.
2: Nari.
0: De na dach tje she cho she ge takai inda jang jo she ge damba na mo she chi u ge.
2: Nari.
0: Tarang gen jina ta ta ta ta ta ta wa ga ta lam zi ta ji wa chi na mo to ka le chi chi
2: ta
0: ra se ji ta ka yi zi to ka le pye
2: ona to ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ti chi chi khen ma ni khen ma ta ndmo khir ge shay ge nal ma sha kon da ndmo yo ge ti cheng ge shay in de thumr ger gna ga ge jun da ta ha chang ge ga chen bo re ze ger gna ta kon na sha kon te jin de ti an chen ni da chur ge chem da ger kan son jin na chi la sha so so de khir zo ran ran ge ga ju ge da li kya pre won da da ge ju ja ta chi chi chi chi ni zo ta ur ko chul me ge ji ko chu kren thang me ge ji jang gon mar shay ta zo ra khir ge ndamo ge ka cha sha chin na ndamo me ju ta ta tar ke kar sun te rang cho ko chi me na ma on pa ko chi me bi ma chab zung ti jang ge ger ge sha yi tu chim da gan son jin na ger ge sha yi da ge shu yong ge yang na sa sha ta ka yi ndi wo yi gin na ja yi gin na ge yi gin na chi sha yi tu sha ra cha tu ko ta ga yong na ra ma hin zung me ne na sha ge ti jang ge ger ge chim da ta ge sha yi ge shu yong ge ni pan da che sang ge shu ga lob chai na ger ge na ta ndi chim da ge na so so ge ndo zo chi do na yu kwa ri chu ndo zo jin na ha chang ge ga chen bo la ge pa da ger ge ge chu ta мксик чу гай жанду кундэмбан да чесэн игона мксик хосуг талум ганда гунан дигни нан динги тана гэгин кона кабда гуно тевшинди тани ян гэгин нан дижиз гуно шу та чэнэн хопчун гэргэнс гин нуг чани та шай чун нан нара чиги жинди шанера ёк м шанера ёк диген гэ жинди шай нуг хоманди а намжир ганда зун ин ти ин та ти ан чини хосуг чу тан гэж талум ганда ин нан дзун тани ян кабдаз га тон тон ри на
0: та та 我这个车就觉得，其实人都是便宜的，开一个几年比较，你他就，他那么近的那就谁敢长得，就多那一个那多那些些的嘛。哪里？没有那这个，感觉像那个，他妈的他，人家说那个车子长得个，那他就去干那个那个，长得像那人家。哪里？从从中啊，就多啊，没弄，从中啊就眼睛没弄，他妈就跟着他，你也是。
2: 시가샤카무즈르모
0: 다 노텔로나 지 포마타 지 데트링어니 탈론쇼이 티 노타는 그치 아 따튼다라타 마쇼아니 딱 그 마히나라타 따슈메크도 저 니마가자 상노토 요구나 뭐
2: 딩가
0: 오마제나 세인데 지 마쇼나탄 초건도 지 보상노토 요구나 다른 게 있나 저다 지 지나다 저 좋으나 뭐 지 다 첨다가탄 렌디 오마제나 법정 고파미는 달가 딱 오마제나 그때 내가 초고 빠이오는데 제가 지나다 그 고파 텐스 고마라 내가 간도 담고 담지 못한다는 거.
2: 어디?
0: 저 세대 뭐 맞아 나타야 다 세인데 땅 오는 꾸이는 게 근데 다시 가요 살아도 가요 세나요? 고 맞지. 야 근데 가요 세인인 게 근데 그게 남모에 그 남모에 나요 고 맞지.
2: 네리.
0: 때 나다 뭐 맞아 나다 그 다 그 고파 민도 살아 뜨던 거 뭐. 때 나다 지 다 참 상아 소에다 다니. 세이 제 미스터 그 지금 좋은 데 와게 민도 쟁고 탄다르케다 근데 전공한 목적은 저 단지가 탄탄한데 내 달리다 돈. 응. 저희 때까지 좀 전화 좀 손님 응. 소위 상관이 틀어서 같이 질린이. 근데 저희가 한 마리 엔지니어가 제 저희가 이제 좀 오자. 응. 때문에 이다 아파트 지 아, 다 카리리건 좀 잔다 저희 오나 다 디나나 저희 이렇게 또 요금. 응. 단전 다시나 저희 좀 찾으십시오. 디나나 저희 이 힘이 힘이가 오고. 응. 이나라 다치 와크 이게 또 치겠다는 말 무슨 셔이 때문에 요금.
2: 네리.
0: 다른 인제는 친든다는 나 세이도 세신이도 그모 나 이제는 침성 때 니가 소지 일로니 되니다 일로니 오나 오마서는 세이스 그 침타나 아크도 요새 그나 고사 아크다도 요새
2: 리
0: 고선가 아크다도 다시고 그 고차는데 산이 아크 도모 아크 코메 파데스
2: 음음
0: 에타니 쳔다가 찌리야 따티나타 촤라 아크 도모 아자즈요나

0: Кейбгей нэгна хсунгэв дэрцэ кэр ю.
1: Хсунгэв дэрцэ ховри гэлэнгла чав ю.
0: Ховри гэлэнгна кейбгей хтамлари ю.
1: Кейбгей хтамжи мэцэй ламту нэгнэн ю.
2: Ховсу кейбгей хсэлэн.
3: Zeninga sangalanji denglen sendinang chi da lo chung thoma ga kai lo chung gutor na chi ke sang ge gun na alang jan da ta mo ndo mo go gi da li chi ma lo ge rang chung khla te ko zong wen ja sang ke nyang cha sang ja du lo chung ge ding pa ma se rang da shi kan ro da li de rang len sendinang ni kab da zga mang po ri na song ta ge ging ko na song gu no de jin te chil ge kai lo chung gutor na ng zna kai ja yi gin na ra ji kai gi tang o ge kai gi na ge ge ta ein chi ge kai gi la so ka ndo mo mang po ri yo ge di ti chang ge chu ta chi ge ge ge kai gi nda lo chung gu kai ge lo chung ge chu na de chi ge sen ge na la po de ge gi na song ji na ge chu ta o kai ge ge gi zi ti chang ge o de kai gi den song ji na mo si ge ge ge na ge lo chung gu chu na de chi ge sen ge na da zung ni tan da ni ge gi ko ni kha da ga mang po ri na song ti dong nan ding ge tan da ni ta chu dar ge un song ji na lo chung na ban song ji na yang chi ji kai gi dang yang na yin gi la so kwa nda ge ni thala zi ge zi chi hna ru ma jeb dani shu wei kai kengi tendale ya zge zge che ser gon ryang zge tonan ru nyang go menun da mo ge na chi yo no ge cheng ge ding i tende chi gi sha lai gon na pa pa i gon na dan da so so ngi tana gi ging gon na ka da gon no de jin de ti han chi ni da chu ta sha i chu li shan jo tang geng i tende zo na gi ding da chi gon na ka da ma ngai ge yo gen ding i tende ni ta gi ging na ba na ra ge li sha ta chi cha den din jo jo dani chim da na ba zon son jin na ra ta sha i de yu a ton na sa pa de ge lo chung ge sha i kan son jin na ta shere chima yung da tang li sha ma zhe jin na zha yang nam zhe ma hi jin da zha tan da mu ge na ci yo ge di jian ge ta sha yin de zo ru ram da yi da li ge ging ge ji cha ding ge li sha nyong nyong zhe go no de sha yi de ji hi ge ji jo yang chim de ge ru ram da yi zina yong na ge ge sha yi de ji chim de ge yo ci bu yin jina ta chim de ge ti tang khan ran zha dan de yi ti ga yi ti zi lan ge chim de ge sha li de yi ti tang ni sa zo ta sha yi yan cun jina to sha chang a ra me song de ta li sha de ti ma ti ge chang me song de ta shi nang ge ge ging ge che ri song chim de ya o li shi pa ge che ri song ge ge na choi chi ge chi li sha zi yo no te zamba mar to ta che ke sha yi ge ngi thal yang na sha yi ge lob jung ge ngi ten da la ta phans ga chang ara thu me no ta zang ma ge khe ge di jang ge chem do zon son ji na la li shan den de wono ge ka to te ge ge ta lum na so ku yi sha yi de li sha den de ge ji ju na jang ge ka chen bo de le ro ban ba da yang ti chu ge ng ge de ng ge len chen de yang tong chum da ni ju ran ta len ten len chen di zom jing gan kra la ja ta hi dang no ro chu ta ke lu wa shi lu chi chu ta ke lu wa ng zhe ge chen ng dang so nu ren chi ni nam chu ja ge nam ba zu zom ge ra gon zi ni tang ji mi len chen ng a zu la yang jil chi chi ge zong jing du nian chen keng wo ke lu long chen ge len chen ge ren de la nian bi ga si sha ta de mo

0: sen kanzran do mod gni tan ya na mang chu gni tan sha na de pa che ji nin zun dan da sa wu to ku ji ji ayo an dan ru ka ri ti pa che yo che ma ra ta sang che tang ge zo sam je sen kan ga me ni ma che ka tha na che li gi ni ga sam na ra ka ri ga da ji ni ru jo ni se ko na ra
1: na ji
0: ji ge se ko ti ka bra yo che ri ji gin ro ho ti se ko ti ka bra yo che ri yigigin dhathab se koti kabra yuwachana thana yigri yidhu se na tatamugin nyang thanilta tsigaz maaz yuwakamu maaz yuwakamu tigin dhana dhadukhunda tsigaz yuwa jesan yuwa khantakachi yuwa dhaka dhaa niga langza chintani thakarta yigri jishta zi tigin langtangda tigin dhana tanda jagisha na khunzu jina tanda shufaaz tamugin thanil yuwakamu dhaa tanigaar chigi chisay kondar ton chig zina choko yangna qualen tangla ka ni shoxtigan lugunu pacher tomul kala ka ni ni zonan dikchir ata sak tangaran ka chastang ka khokhle ikor sa zora tse kda yu yigzu zinda chuk yigzu jastad zinda chuk sokor ta yigzu ka sekor sa zon de ga yong jig tong ton jig cha bur yu ka ta ta de di thoma chor ta ge chen ni
1: ji
0: tima da yong jig yigzu sekor sa zo yigi gen da ta zam la ko na chok ra Хуинжу дина чу вок юзги нада гочинга гомлк кыргы сасе конор юзги кылгым дегор тасу да те чертам кыргы нигриги мен сеж тичаны нигриги корам сеж а тамоген дина да хара жонды ктам нишана чатыл дуге юк чатыл дуг бетен дали а да гергин кэй дина дартын чети манзыга тамны да дрогону се бодар чатыл корам там Tumuzgara yigzik serbunis. Oyik yigzik se jinanda. Yona daga ogachin yigzik se jinanda. Ogonuk yigzik se jinanda. Tumuk tani dorkri. Ota tumuzgara konantik jasta samga. Ta da tukhunzik yigzik se konu chazir se jinanda. Yigzik namdang gangrung gaktein da tangida. Jankan ki kirga tachi dashi konu zeshto qatawa la sqara. Chungzim ngoni yonu. Yonan chon tukhunu se konara.
1: Ri.
0: Yangna thana zin zankhan kurangni kaji nixi da, yangna chisa gondara rangshi niga shika semkham kharga chachi ranga tanga zhantang mandawa ka chachi ringa ngoni yoni. Tamu yangna yigzig daga jirsil te lakin da tanga kuhkab diya mitsil semkham za gondara. Tamu ra kharga chontumi tamu zikini hata. Yigzig zina chodira, zina ranga tiga shaki yu, tiga nata terang chindra gono yigzig jirta se gono da pachir rinba zhigmu utag tangna shayana pachir shatang yu chirti, jimtsan chodur zina, chindzir toka korinda tang jayzgar shaki dauka.
1: Zhi.
0: Tiga nana ta thumar kwa zga sawu zi yu chuta khandika chi, zato sanchi chit tanda, chitwaan rigono thakirta diwa mekara nandang zi shatangna, oda yike ginyangor chazora gono, disha gono yigzig jirta ta. Yangna daga kuwaaga chanisha na daa yangjiga tong tukunjiga se kuno tinaani daa yangjiga kurumda shaki yoka zina daa sige zi shokakaka gyoji maara tasangi
1: ya Ya dengi ngo maari
0: Oo, to dhukuta tangi na nigi tsuse kuno ra tangi ondur tawa zina chukuta mungi kaila tong tani daa chik chawamdi dhu namu jagi yigzgula suku mirgi zhambara wala rangi tiwa taka so jingi yigzgulan zimbi ziwa gam thar tkhinyar tsa dhan jaga tsa zindar mo hela
1: Ri
0: Ori Pim tona ta ta chirga kamu gira kamu zire tara chirga taga jayi gira woyig niga dari yuna ta tsige zi manda sa yoka ta samgati jinsan su dhu se gina jayi kharge uchu yiki gizgiri zambu langa yiki gizgiri gina yaywa kari yuna kharge ta njahazgi yigzi yangna uchi dandana shakunu yigzik se kunu dinanga zik chanda se kunu ra
1: ri
0: se tuge zuchi monsul topo zi yo kunu sh dhin dana da oyik yigzira niga dhiri yona chirtang oyik yigzindera dazik yigi yin se je jorluk yigi yin se je te chitawa tinga manda yo kara ta chirtang manga ki lengonu kirgenjina jorluk yigi ayang tanga dadang chata so zona

Ya chukpa namba tina tsamdani yang alwa namkwa ga chomchin salunu sergunu go donglen zi lakchi ya kodzi yul. Tina chukpa namba ga tegung ga tatung ga lintzin da jilde tang namkwa ga chomchin salunu sergunu go donglen da panchan na mondan ga lakchi karsam na yang nga tsu tatung kan ga kapar ngan chang tga wadan chi ga jisim ni ga sandan ar nga tang tga wadan chi ga jisim ni ga sandan chi ga tga wadan chi ga jisim ni ga ar nga xim tga kalimde kapar yung bar rikasa 是。

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigir adawa nata, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga lakhti na kini adikchiz gira wano chow maksa seka chowch.
2: Che tira, ta marga kharmo temkini maram babtum norak.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngihin nita.
1: Ama nga ngumaz nina. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta darutika lo songdur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nina ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gurauk. Cholo gurauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nganiga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasongkonga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, nachi maankang gana khaparantarasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dan, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, ya.
3: Rgang lg, kwaagil na na, zhang song man lam. Rinzir, bagnil xiong na, zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chi na, zhang song man lam.
4: Ya tupu namba di na chamdani chungmi lama chanli chuga rr sirdin chungsir gu nugu lengdala sanji nangbar rga sashe.

0: 야 뉴니비 쭈꾸총총초 다타치즈가 산지 능진반 덴지나 나총시비 가치가 찬총니와 디바가 실린 리드나치 디바가 시크스컬음 더블리다 등이 올라른가 나스템 르칭그진 디한치닝이나영 잠릉카르브가 시종라 리종 망아스가 녜너 리 데랑 지나영아치 쳇데 디바가 시크능아 쭈꾸총총 시갈 하모그시노가 나스템 Pagshi teng si teung se gono di shi nyan yu yil. Dana tuku chong chong chong ma gyan nyan bih kaab se harikwa xi si shi ga dhemi da tingi. Dan jina tuku mo chong chong si ga lhamo ga na htam chi xe ke si gono kaab ke caka nyam jir nang gi se htam ji keng gong jiga waasam di yi kuz gi nyan ni da tingi na htam di nang na nga si go gono, xi gono ga nil gira lhab sha chasga jo kyo ke di shi wa xam jiga yi kwa zi tong go.
1: Bo chong chong cho, chi cho chang ma dian mui na. Nga no tim chin zong jin nying sop chung go lo ma hir gir lam zi yin. Ni da chi cho nak tam zik shay ya. Nga nak tam go kaaf shang a bok shi tang shi im tiong se ra. Ana ka na zga da bok shi sen zga ra shi im tiong se na ni yuk. Da ni ga rish gru yin ara ni ga njig jun jing na ma ra. Shi im tiong a wo xim o nir. Wo chao ga nying a rsing go tong ba se nir. Wo mchong a ga nying a jing go tong ba se nir. 我穿个娘啊, I mean, keep true center. Boshi, Gendasaman, soon Kwanzgara, Erdasama, Sajum, Borodnok. Quanta, Nikarka, Mapons Gandragzner, Nikarka, Rinchina was in Dragzner. Dunny, Shintion, Sasson Hunita. Boshigo, D was a book, Satansk. Ninskazga, Shintion, Tasani, Shira Yotonskada. Sungotomba, Gohi, Amahasani Shiratana, Zwinura, Nunjangarzima, La Gomask. Dani yang xintiong ge. Ami wo jenggo tonba, go xi ama lasan yishira tona zibi nura. Nung jengar zhig jime la, go maas. Dani yang xintiong ge. Ami xichi chu, go xi ama lasan yishira tona zibi nura. Nung jengar zhig jime la, go maas. Dani ta xintiong ge rang go xi tang na son chik diri ca co. Waxan bu shay shuk. Ndo say na ndo li da bakshi re ndo li bakshi chang a song zik. Re cha bakshi yu na me nu da shintiong bo lang e. Di er ganda sama ndo kisung kong a zong nu to mara shik tang e. Er da sama sa jun boro do nong nu to yang si char ka jik tang ta fira wa chong zik. Dani bakshi shira yong e yo chik yong chik di nu kong a shik zhong zik song. Ndo say na ndo li da. Dani da. O da shintiong la sa ni shira to nong na yin. Dun do li da. Da ju jikin jo go dandu li da xin tiang wo cao song sik. Dani da xin da zin ra. Nga ganda sama ndik sung kong a zon da mara xigi jo ke. Er da sama sa jun boro dun on da yang sar kiri jo ke. Chi ta yedun cha zgin zi. Dani da xin tiang go. Zhang argin chi cha zg zi. Chi nga ta sa zon hu ni da nga wo xin bu chang ma xay jo ke. Dena da ni ga ju jikin jo zin. Dani da ni ga long a zgin nga song nu da. Xia Bakhtarang Chang Ji Duk. Danda Kani, Xia Bakhtarang Chio Mara Wura, Ngani Ga Chio La Tuk Songs. Danda Xia Bakhtarang Mara Yung. Chinyo Jio Chizga Tuk Songs. Dani, Xin Tiong Gun Duk Zinar. Nga Sasa Songu Funi Da, Bakhshi Gung Ngo Sambu Chang Ma Sali Juk. Chewa Zinggo Tumbay, Wanchonga Jenggo Tumbay, Wachonga Amir Chichin. Dani, Bakhshi Gun Duk Zinar. Nga Ganda Sama Duk Song Kong Azun Da,

Nenshil norzin gagamar nevr jar. Zhuanjim xilung yishu gintabdang. Kekui zunli tarwin zimibzi, langci zindang xarta yiwinzi. Xarjang neki gisir lila nab. Mintil metu ngilwi jantabjang. Gajangchir sama sajir wapi ci, xikir gagami yikitang wanjan. Xikir gagamali arginche nili sal. Dama abjadin metu lhkurabjal. Ndabchig natsu pardang karlapzen. Xikir tindir yikir nang wachu. Xikir poni jiwi ala chunglin. Xa chungjuni sakhin xtu timbi. Qayangra argobzi xtuvi karlapjal. Xikini kanla rgawi xson xiji. Namki lhami abdashti chabjinji. Saji mashtang chama malipji. Ngorjang pangla mehtu ngorchukdim. Ngwa juni tardir qlayang lin. Yengwi lhalam gayashji ngajadu. Dungta jenji argagdina ju kirpav. Jansi wamu kwalabdang zinta. Xika lhebi shtamnin shukina ju.

Hayati tsabi adungwi jinju nar. Xtonti tsaji ndangzin nyambi kyu. Hargandi jengar shtami rikshar gul. Kanli shiji dindu lagda jil. Hari, nyangyibi chukushongchong cho. Dengjina tirang pochar yamga cheta gojiyo nuga. Sombapo namkarang chomog jinuga shihtsam. Xehula ngakba sikunundar. Tana chukuchongchong tsangma yang ayarnanggar gongsang tang shtani datangi haranga pasa paayla yang ndashtabi ta ngagjuk tsumigzirti na chamoja hari kyo rangge yang ye tsami o ndatangi tasang tsaazg tiyo kandoshik shi tsumi yukwarata yo na pochar jimakar yomarjiko

Re to na ba tena tereng gu ta tong gu ne chen de gu jab jung de na na ba so gu sen yin ten ju jin bi dong nen de ni na lo wa ng zen thar tong la ma lo mo so ni gi ta lu gu sha ba ga bu tong mi wo che tang hui dan xin zhan de ka dan ba ji tang lang ni ta tang zhan de ke jo ton de yin ni nga sha ba ga bu se ra ta gen ji na le xi gu Tarkum di nata tukna jikchini Tsukma ghaachan gapsa toku nugu Dungan zigi dungan da sunjina Ata jutun liang zigi chani yinjina Yang Chasagir Uzu wundisakakin yankin Dungan urtankin tsukma ganyina Gapsa chichir toku nugu Ata dungan gana maga dungu gu Zinyamu zigi ta Redana terungi lechen daga chi Tukumar ngi kuni shapa bjinta yang ngarjinta Alawan pukwa kyabki lang vi nang amu nyarsi tukla kharsini amu la shiigu danyamu atagan jina kirgin son jina shkat tang ngak tagan gikcha tiri yujana jina jimbar jina rangka shkalmdi yang adikini atagan jina suun jina rangka ngak nyamu ndang jina uchun nyankan chukbu yunga jina kirgin jina lashki kalakchi ambu jugan dawi jina kirgi rindan jina kanthu nam tukuni la wazikri tana yarangi lesan daga chi tukumar ku nang abu nirsi tukla kharsa gu nolang da kovdik shi ji yin nambasogu yang tindan tang tsambi mwondan shi

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso man khane bole khat to ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yong ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso man khana ta zi ni ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tanso man khana ta sha ga zi chi ra da na ta. Nga ga ngo ni ga ra te chi sung ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo sung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anige na nguzu chiga sozoki.
0: Marge nganiga yak chamoz gondig tangi khinda ta.
1: Ama nge mumaz nena. Na ngila na ama menkana chi chu zita na ta tar chkhalo sunuria. Aka.
0: Oy.
1: Na menkan ti nena ta nyeli menchi kuna chukuzi ni kuamu. Zi na rekun sacha timine na chu khalon sacha ti na ta gusan chu mari pa.
0: Jog wa la. Ngan golo kormo. Ma na chukuzo na chazo khalon gorak. Cholo gorak. Transom mankani ta shangchin yong nyamle manchi kuna chukya. Manren dar kaji mek. Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga danita. Arangi ta gormo shtongz gara kumar gutaya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina rhagu. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama na na chi mankangka na khaparang chashi.
0: Watata lehi ya chi chigo. Tga dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkı nana Jansu mandı.

yar te deng gu san kan han gi ta na ti ta ta na ba zu gu san ji nong zi ma na na wa nong chung po ni ta tung gu li ci yin te na da ri gu li cheng de jik de jo yong ti tsu bu mong bu sing me ki te na jik ntar nga ti la man zan ba ga lang bi nga to che ren di han dong yu su kun gu lak nyam mong tu tu ni han zi na di mong zi gu ju yil da ri gu li cheng de gu song du ba tong sum jing gang kar ba se rong da si ra ta kal ba shi gu Chachib taakil paa ngantag sarang tong sunum rinchi ngiyin, kab jimi lezi ngaa zu yang chirin zum, tarak taashi bilakshu.

guata ya chu sone de shepu jende mena apara ba kanj kone tsana ta tira dji na to ko kwa thate tsu jo ko ka te mashik kha ya de na ma da kwa na ne de ju ti tsu ta ton ta cha song de ta ji ten de shin tsu ji ten shin tsu de yong go ga ti ko ra yong go ga na wa long a du na du ti de ti ta shepu jende ma yin sha sha ta ma ta pa tsu ti ju ko na li tin de she che ni wa ti li ti zhe ngi wu ko rang ge teng ne xiong wa xi ma yin ge de ni she pu yan de na t mo ding gua she pu yan de ma na li tin de she che zhe ni wa ti zhe ngi wu ko rang ge teng ne xiong wa xi gu ge ta a mi she pa me te nye de na a she yi ti she yi nya se ma na nye li do nu te a mi she pa me te nye api norli rawe chu vatang vami yuki lho jiwar tonad zi ta wadu chintang zi ga chikshaghi hui zi zhigna ama ga xeye nya wu ka di apa ga norli changma rana anji ku ka di awa omu nigari ga tamkun du na hui chan dong ku ka di ta tamu zi ka anamba zi ga wadu hui zhigi xe zhigna shipa rangye Ani zhi shi ni nye wa men zi, shi pa kurang nye yong e nye tong nu ma zhi. A mi e nyo shiong ka nye zhi chi pa la yen zhe se zi. Te la sa nyen zhi gu ga, wa sa nye tig nye la zhi g nye li, yang na sa nye tig nye la zhi. Te la sa nyen zhi gu ga. Shi pa rang nye, ani zhi shi ni nye wa la, shi po yen tong ma zhi wa zhi zhi zhi. Te la nye shiong zhi gu ga. Nyahchang zhigu, nyala zhig nyil, nyahchang zhigu gwa. Ayye, yenji, anyuri nyaga yitang zhiga, sanya tganya yigin zhigu gwa. Ranga nyishuk jali nyitong zhiga, nyala zhig nyil zhigu gwa. Titang chungwi, la, ranga jya lengu gwa, tinyanga ka naru kwa na zhig kwan tazhiga. Ranga kwa mishiga, apa tang ama ge yong yi chu jalan ju ku ka ti nyang sa ka ta ka na ro ko na zo ko sa kun ju gu ga o ni nyang ta che pu jen tang je man je ke che per ji ri li ts kin ju kwa nu de mu tu ni ju ku ka ra shung pa xi pi shung ti ya ka za rang ni ko wa ti chen na ne wa la yong wu man chi nian ba wu xi san ju yi si ni rang ni chen li shi ve pa la xiong zi zi, tiyan xiong wa lakpa tang tun tang danba yinbi ra xiong zi zi, xiong wa tun tang danba, xiong wa arzi zi zi zi, arzi zi zi zi, nang tun ti yong jiwi cha zi, ra zi zi zi tang zi, ta ra xiong zi tang zi, ra xiong pa zi zi zi zi. Cham chen xiu, gu sim gong rong ga ca tang meng teng bi, li ngan ca wu chi yi sik bi chen zi, di yi chuk pa ni xir wu pa la, xiong zi zi, pa ya ta sha sha zi xiong a zi xiong. Xi pa xiong zi ge, xi ga wa xiong tang xi ga pa xiong zi ge, di yi zi di ni xe pa la, pa xiong, wu du xe di tang ma yi na, da tang zi zi zi ma zi, xe di ka fa tang zi zi zi zi ya. Xe de ke fa tang zi zi zi zi. A da tang zi zi, fa tang zi zi ya ma xe ke. A da tang zi zi zi zi, da ge na na chi zi na. A rin ga di wa ti ge min nu wu ngi wu ra yu na zi. Xiang ke di wa ti ge yin ji ma mo. Xe ke di wa dang lu na ha ni ya khutu wu ji ya da wu ka zi. Te a da zi ma tuk xiang ke fa tang zi zi zi ma zi ya. Gu wa zi. A di wa ti na na, xa zi zi ga, nembe na zi ga ge cik zi wu ka. Kiyan tiga shi ka, dong riyan tiga shi ka. Oh, ti na, ta diwa zin, di ta yole diwa diwa kin dikmin ji ka, ta ka da tang zi na, ti ka cha rukha ra, shimu yi zi na, di diwa uga shi dik ni hula tang zi zi ra. Ta cho shi kichana ra chu min chuk ra, di kichana ra chu min zi. Di kichana, shi kichana ra chu min bu, di kichana ra min zi. Ta ranga rangu zunga kawa do zi zi zi ri ya. Teta, xe dik ni pa zi zi zi ra. Chu, lho dhigu ta shi shakuno api norli ranang zi chu. Vatang vami yuki lho, chiwi li tsu cho, shepu yendri chi li tsu yin. Yang khiri chi prija ramu chi, yondan jin bai pi.

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
bertang per ni bertang ber de jambunde sha sha ta ta pa ta ta me ta pa han ce sin ni yang a ka ta sa ge zi ji ra ka ta sa ji huin ju na per ge ka ta sa gong re per zhe per zhe ka ta sa gong re per zhe long la nga sa zhe long long ge ka ta sa gong re sa la de la nga sa zhe long sa la de la nga sa zhe long ge ka ta sa gong re la nga sa zhe long langa tha jalon khuran ya lang tang na ha de go no khuran ya lang ma te ka nyalo do lo ni ya la ta ne khuri ta ya lang go ga te ha ta je ra ka ke ka san ze je ra ya la tong a tong ze no ole te ka ta ka ta sa no te do ko te ya shung ko ka ka ta san jo ji me ni ko du yo ha ka ta san jo ji me no che na ta ji ke ji ta ha de kata ta jor jor ma gombu dente juke juta de ta veda kata sa med a gombu shud gunu shon wa ya tar sha na ro shon a zhut tun ta de ta veda kata sa med je ra de kata sa ga nam zhur men ze de a du da ya ma ku a da a du khu ji ji lang ga du da kan ra han ra lang ga du da de re thom a re de re dikka dogda lanre kindinya dogda zin jitchina chiksonre dinya khate sagli thikare tadin gunre oh ya ya to to kot chire ta yamo sha she li sum shiwi sha she li sum gunu tigeneng ka sha tang she tang li sum bu shiwi sha ne sha wala ku jire sha wala ku jire yiki chwer sha yikin zhewer shi te yigari re sha shi yigari kukuna sha shi li si shi shi ke shi po kukua shi po su pe niga kukua sha shi li si ng shen de shi po su pe niga kukua sha shi li si ng shen de sha li shi li niga kukua sha shi li si ng li de yila kukua лика кэх кэх кэтэн цэмэчу тон цэмэчу вэдэни лид ми пужена куджэ шави ила куджэ шаше лисмэ чиви лид шави ила куджэ тэ юа шаше лисэнгэ кэндэ шадала шави ли тон шепили гуно нигари кугуз а шала шави ли тон шепили Shavi yila yo pili la shavi li yidga. Shepa pula yo pili la shepi li yidga. Te yigari chidir na gishu che namba rimu, da shepi namba rimu, da shepi namba yina ta li tkhid jila. Te na shavi li gunun da la tarung li tkhin juk jizu yonu ta chishenu yiki tishinbi chadu. Te chidiga shavi li di shenira zina yiki titangdu. Та нжекэн гонзо кхэгэ лэхка цар суна рия. Та югэ гэнэ лэхка чзэ ука тати рия. Югэ гэнэ кэрджэрла, ямна тудэй чэрла, ямна жэнан донгэн чэрла, ямна рэнгэн донгэн чэрла. Та тудэй чэнэна, кэрджэнэна, донжэнэна, тачу сэмбу уэ лэти кэнаука, лэхка тэ кэнаука, юкэ тхэнаука. Ти тэкэ та ки сэмбэ юкэ чад гуну уэ, Titan wu cha ta ta xia li yin sa du gu jin ten ta ra. Shang jie sen bi cha xia li yin sa du gu jin ten ta ra. Naga song ye dong wu jie tang zi. Ta xiong ken ke gang zi ke tang. Ta ri ni gan dewa che bi me ke. Ta chi zi ra. O dong wu ke ka ge ga li ji na, hu li ji na, yao na wen li ji na, si li ji yin. Ta te tki do ke. Ti na ta
아동 크던 게 저저래 딘주코나 디냐 샤빌리즈 디난데 샤빌리라 죽셰푸글리츠 니우카 마옹아글리츠케 샤빌리 조저저라 데와글리츠케 샤빌리 조저저라 리게 니우카 슴바 아더젠리 슴시위 뉴드 망겐젤트 아더젠리 슴자 더네 셰포스 오페니가 고고아 던저타 셰파 고고아 Shepu su penye tang shepa kogo shi shepa ndi kanga zhigni yidna. Diga kwenda huicha di ngil laga yong yong gana nga shik tsaara diga kogo ndre she meka. Kwenna nyammi ksa kent zina. Nyamma ga ksa kenta, nyamma tsenye zika ksa kenta. Nyammi ksa kent. Chivi chair alungi te. Dewa alung tang chit tang mene shepa re re kemshe me re yamana nyima re krishe chit re deshe alung re tina di jembunde shepa pu shiwe wadu adagda jerna chongsa rakhwa galak juwa chita kata adagda ma jerna Shepu su tang shepu paiwa shiwi tanyan tu yur mugu ga. Adagda majir na shepu su pe ke tanyan yur mugu ga. Majir na ke nyinga chiz na chukka na. Shepa zi na ta chukka. Shepa zi na. Ti na ta adan diga kona rito ka zi na. Shepu su shiwi, shepu paiwa ni shepa tang sin tu chu sumbu re di jir. Adagda shiwi zhen chidhi ra. Yit, shawi yil, shawi yiz nara chukka, shawi yiz nara chukka, ten chuk jiri. Adagzhan li, sim shiwi li la, kan chuk jiri. Shawi li, tak shepi li, tudu tenjiga chukku ga. Ndugu li ra, ya nang shashe li, sing li nga nantum mishchik tiya. Kuga zi, ya nang na shashe li, sing she tanga. Ya nang shashe li, sing li na, kan re na. Zhi ngi wu li yin tizgu ka, xiawi yi zhi li yin tizgu ka. Dhegi, dhegzhen li, singi li ni, xiawi li ta xepi li, li ka ku jiri, li ka li wu no ku jiri. Tina xia li tang, xia li zina ra chukku, xiawi yi la yu pi li zina ra chukku, xiawi tang drewi li zina ra chukku, dhechu tongxi manga dan chang ra, zhi ngi wu la tkhini ni, Shekunu Shavili yidh jirin. Yaa yukin dhruwa shi, yukin dhru, shi kanzo tan, yukin nika kanzo la nivati, shepapu lika yimber, kuwa la shepi li yidh. Tina shepi li la, shanji maungwa gali vira, shi zimba gali niyuka. Shepi li la shanji maungwa li vira, shi zimbi li niyuka. Tita zungi shali la shanji maungwa li vira, shi zimbi niwa dhe niyuka, kanyu kuchundi. Ya, adakshan li zimbi zinundi tarzundi. Ta zhiva shen chung zinundi ri ya, shanjangi sheta zikshil, man sa shanji chung a sazhuk chung, shen chung zi li tu zidin. Dhe sidi dhe chenge nana ma to tanyende zhongzhe na munga minjunga tanyende. Sidi dhe chenge ma to zhongzhe na munga minjunga. Onchang dhe htob chung di zhongzhe na yoke. Htob chung sata takta naro towa sazi htob. Htob chung di zhongzhe na yoke. Sidi dhe chenge huijio zhugunu chiri na. Ka da shenshi zhong a zhug zhong. Ta ga nga zhug gang. Agan war sha ta gan azar gan ra agan go zon gan ma kun de ga de jen ja da la ti ton che chon yo pi an er to chon ja da zen ta di si wi si che chon to chon ja ta ne shong wa yin zu ga che chon go no to chon a ko de ko to to a da to she che li ti ke je to ta pa ta je to she che li ti ke a da to ba ti ni ga ta che chon ze Kuga, adag tunshi chi li tsik ti, adag tunbar maasi, zhenyo tunba. Zhen tunshi chi li tsik ki, zhen tunbar maasi, adagyan tunba. Ti nyangata, khetsun chi li tsik diga. Da,
ཁོ་ན་ཅིག་ཁོ་ཡི་གི་ཆ་ཅུན་ཅ་དང་ལ་ཅིག་ཅུ་སེན་ན་མེ་ཅུ་པ་ཏོ་ཡོ་ཁ་ཤ་མེ་རི་ཝ་ཁ་ཤ་ཅིག་ཁ་ཡི་གི་ཝ་ཁ་ཡི་གི་ཝ་ཁ་ཤ་ཅིག་ཁ་ཤ་མེ་རི་ཁ་ཤ་ཁུ་མ་རི་མེ་དི་ནུ་ཏོན་ཅ་ཁ་བ་དན་མེ་དི་ནུ་ཏོན་ཅ་ཁ་ཤ་མེ་ཁ་ཤ་ཁུ་མ་ཡི་གི་ཝ་ཁ་ཤ་ཅིག་ཁ་རི་ཤ་ཤ་ལུ་ཤ་ཤ་
shaz guni na da ngazira da mi shigira dire khchuksha du kacha na ro shukha jukchu khchukshe thua ka ta na ro to ta jukto khto sha mang khto she kanhon lagan jukunu to da sanan jukunu lagan jukunu te khto tu chere khto sha mang di madam ga shuk to she chere khto she kanhon di to mba pu kanza ka jichi sanan ku jere kenigare mechik Onca töyseçe litik çire katana ruhto tazıhtun dere. Adonşa lisun, adonşa tartıngı nel kadaşen çatona zotun de ya. Adonşa lisun zin, adonşa tartıngı nel neçi liğduma, liğzırva dere ya. Ya, adışa ha, adışa mi, adicuri. Seyşa ritin hın, kasanın esi. Kasanangasi xixinugu tondi ya kasanangasi indi xixinugu tondi si xia ri teng heng si xie kizhi teng tari xizhi tari xer xia pe xer xie zhi xer xia pe xer xie zhi ingari ka xia ra zhi xie zhi xur xia heng xur xia tari xur xia heng xur xia tari Si Aisha Abasir Abawirda Wadangi Vela Zagwar Wadangi Vela Zagwar Uchu Loku Uchu Nyanle Wadangi Vela Zagwar Aisha Abawir Tukuke Abanyik Aisha Lakhsir Aisha Nyugdi Shemera Nishira, Shanshira, Nishira, Sananayu, Nutinya, Nyugudga, Otiriya, Kaya Naroyu, Ayusha Nyugu, Ayusha Nyugkem, Aishwati, Ginyan Nyugkemansga, Oti Ayushita, Nyugkemtan, Nyugnyare Kaya Naroyu, Tunjiri, Ayusha Ru, Ayusha Kawa, Shesha Kayu, Shesha Chu, Kau shiawa de, shi zhi tong xie ni ga qia bei de yo, zhi tong mu zhe, shiawa ni wa mu zhe, sheng ba mu shi zhe, de kau sheng a, de ma, gan yi na zhe guo sheng zhe ge yi san na sheng zhe ge gu ren shi mi zhe gu ne zhe, dang sheng gu ren sheng ge nan ne gu ren, ni men da mi zhe ka de zhe, qi zhi de ne da ti tuo ge chi zhe le ye, ge gu de ne ge de ne. Tā kā gōrtōng jō tērā, tā shī jū tā yō kū mē kē, tē jīn tē jī nā shī jē pū jā tāg mā rīn tō nī yīn jī rā. Wān chā, chī nū mē sū, xā nū sū zī nō tō tī tā tā nī yōng gu kē ā. Gu wā tē, chī nū mē sū, xā nū sū gu dē, sā ngā chī nū gā sū khuā gā mā lōg dē rā, xā yī tā sū khuā gā lōg sū dē, chī chī rā tē, chī xā tāng nū gā chī tī mā shī, ā lēn tī gō wū ngī nā yō tāng nā, sā ngā ngī nā yō tāng nā, lan kha ngay na yotang na yonu wu chit yin nga zhi chi zi jira ti chi zi xa jira zi na chanpa nyang nyi jiri ya gu wa zi arang zhi zhi chanpa nyang nyi jira chi zi hama ra chi wu zi wu jiong gu wu gu nyong ni yo ti chi xa tong tong na ma ra tamu wu jie zhu wu lu yi zi gu nu chi xa tong tong na ma ra zi no ti chi tong nu wu chi ti tong tong na ma ra, xia tong nu wu chi ti tong tong na, di nga ta chi nu ma suk xia nu suk wu zi nu ti tu ku ta di ri ya, guwa de. Xie xia tong ni jiga xi gu ni chi ti ta a ga di yin, chi ma jing ki chi di yin, ka ra ta cha ke chi wa zi, chi, chi hu chi pu wu chi zi di. Ta a deng ge zi na, deng ye deng ge ra ma se, ma deng ge ra ma se. Gu ma nang ge wan chi ki chu ra, lo cha nang ge lo ma chu yin ge na ni,
ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱪᱮᱢᱟ ᱡᱟᱝᱩ ᱣᱟᱱᱴ ᱠᱤ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱚᱞᱩᱠᱟ ᱧᱮᱢᱩᱨᱟ ᱠᱟᱫᱤᱢᱩᱨᱟ ᱞᱚᱜᱫᱤᱢᱩ ᱛᱷᱚᱴᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱨᱛᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱡᱚᱝᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱢᱚᱣᱟ ᱡᱚᱝᱤ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱷᱚᱴᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱣᱟᱱᱴ ᱠᱤ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱪᱚᱞᱩᱱᱟ ᱛᱢᱟᱨᱩ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱫᱟᱡᱟ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮᱪᱩ ᱥᱩᱢᱵᱩᱡᱤ ᱠᱛᱚᱜᱟᱱᱮ ᱠᱚᱣ ᱥᱟᱝᱟ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱪᱤᱜᱩᱱᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜᱩᱱᱟ ᱥᱟᱛᱚᱱᱤ ᱠᱥᱤᱜᱩᱱᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱛᱷᱮᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱢᱨᱟ ᱛᱠᱥᱤᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱢᱩᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱤᱱᱛᱥᱚᱱ ᱢᱟᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱣᱥᱤᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱜᱩᱣᱟᱫᱮ ᱭᱟ ᱥᱮᱥᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱥᱮᱥᱮ ᱪᱷ ᱠᱥᱤᱥᱟ ᱪ ᱱᱤᱜᱮᱥᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱥᱮ ᱛᱮᱦᱟ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱮ ᱚᱭᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱤᱜᱤᱱᱫᱮ ᱢᱮᱠ ᱜᱩᱣᱟᱫᱮ ᱚᱭᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱤᱜᱤᱱᱫᱮ ᱢᱮᱠ ᱠᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱫᱮ ᱢᱮᱠ ᱫᱮ ᱛᱟᱜᱤᱭᱩ ᱛᱚᱢᱮ ᱜᱩᱱᱡᱮᱝ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱜᱤᱭᱩ ᱛᱚᱢᱮ ᱜᱩᱱᱡᱮᱝ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱫᱮ ᱚᱭᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱣᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱛᱚᱝᱜᱩ ᱠᱟ ᱜᱩᱣᱟᱫᱮ ᱣᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱛᱟᱜᱤᱭᱩ ᱛᱚᱢᱮ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱣᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱦᱟᱸ ᱤᱧᱡᱚ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟ ᱜᱟᱫᱟᱨᱱᱩ ᱦᱩᱛᱚᱱᱡᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱠᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱚᱱ ᱥᱟᱥ ᱛᱚᱫᱚᱨᱜᱟ ᱛᱮ ᱟᱫᱮᱭ ᱚᱱ ᱠᱷᱟ ᱟᱫᱮᱭᱛᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱯᱷᱟᱛᱟᱱᱮ ᱤᱧᱡᱮᱨ ᱢᱚᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱯᱷᱟᱛᱟᱱᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱥᱤᱫᱜᱟ ᱚᱞᱮ ᱛᱤ ᱭᱩᱛᱨᱮ ᱟᱫᱟᱨᱱᱩ ᱛᱚᱫᱚ ᱣᱟᱞᱟ ᱫᱟᱛᱜᱫᱟ ᱞᱟᱡᱜᱫᱮ ᱣᱟᱫᱟ ᱞᱟᱡᱜᱫᱮ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱫᱟᱛᱜᱫᱟ ᱞᱟᱡᱜᱫᱮ ᱠᱤᱱᱤᱜᱟ ᱢᱮᱥᱪᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱟᱫᱮᱨᱤ ᱜᱟᱨᱤ ᱛᱟᱫᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱨᱟᱱ ᱡᱤᱠᱩ ᱠᱩᱢᱩ ᱯᱷᱟᱱᱛᱨᱟᱱ ᱡᱤᱠᱩ ᱱᱚᱭᱟ ᱠᱥᱤ ᱛᱡᱨᱟ ᱛᱤ ᱩᱫᱤ ᱠᱟᱠᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱤᱜᱤᱨ ᱮᱠᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱡᱨᱮ ᱤᱠᱟ ᱠᱩᱱᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱨ ᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱚᱡᱮ ᱚᱱ ᱥᱟᱥ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱛᱟᱫᱜᱟ ᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱢᱩᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱫᱷᱟ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱮᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱢᱚᱦᱟᱜᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱢᱚᱛᱤᱥ ᱡᱨᱮ ᱠᱷᱛᱮᱥᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱛᱮᱥᱮ ᱨᱤᱫᱮ ᱠᱤᱥᱪᱮ ᱠᱤᱥᱪᱮᱜᱟ ᱥᱩ ᱠᱟᱭᱱᱟᱜᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱚᱥᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱤᱡᱨᱮ ᱧᱮᱪᱤ ᱫᱮᱥᱴᱨᱤᱭᱟ ᱡᱚᱣᱟᱞᱟ ᱠᱤᱞᱟ ᱨᱤᱪᱷ ᱛᱩᱫᱤᱣᱚ ᱛᱤᱢᱟᱨᱮ ᱨᱤᱜᱮ ᱥᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱠᱤᱧᱡᱚ ᱠᱩᱱᱨᱮ ᱥᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱤᱧᱡᱚ ᱠᱩᱱᱨᱮ ᱞᱟᱛᱚ ᱢᱤᱧᱡᱚ ᱠᱩᱱᱨᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱩᱱᱫᱡᱨᱟ ᱞᱟᱛᱚ ᱡᱚ ᱠᱩᱱᱨᱮ ᱠᱤᱞᱟ ᱪᱷᱩᱫᱱᱟᱭᱚ ᱦᱤᱢᱩᱪᱤ ᱛᱟᱱᱨᱮᱭᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱛᱚ ᱜᱩᱱᱢᱟᱨᱮ ᱠᱤ ᱥᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱤᱱᱯᱷᱚᱱᱚ ᱜᱩᱱᱢᱟᱨᱮ ᱥᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱥᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱟᱯᱟ ᱥᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱛᱨ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱫᱱᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟᱫᱟ ᱟᱨᱫᱮᱫ ᱧᱮᱢᱵᱮ ᱡᱚᱠᱣᱟᱫᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱟᱢᱩᱨ ᱯᱷᱟᱱᱛᱷᱟᱜᱞᱟᱠᱟ ᱠᱟᱯᱟᱱ ᱠᱷᱮ ᱥᱩ ᱠᱛᱤᱫᱤ ᱛᱟᱛᱩ ᱯᱷᱟᱱᱛᱷᱟᱠᱟ ᱥᱤᱥᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱨᱮ ᱥᱤᱥᱟ ᱠᱟᱭᱜᱩᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱟ ᱠᱟᱭᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟᱯᱟ ᱠᱷᱩᱨᱚᱝ ᱞᱚᱞᱚᱜ ᱤᱪᱤᱫ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱥᱤᱵᱮᱱᱫᱮᱱᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮᱱ ᱜᱩᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱥᱤᱥᱟ ᱠᱤᱫ ᱜᱩᱡᱫᱟᱛᱩ ᱱᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱝᱡᱟᱨ ᱫᱮ ᱠᱷᱟ ᱛᱤᱜᱫᱟᱱᱮ ᱟᱢᱠᱷᱟ ᱛᱩᱣ ᱜᱮ ᱠᱤᱫᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱨᱤᱜᱮᱛᱱᱮ ᱢᱮᱪᱟᱝ ᱡᱩ ᱪᱟᱡᱫᱟᱱᱮ ᱢᱚ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱮ ᱱᱮ ᱠᱟᱯᱟᱫ ᱥᱩᱞᱜ ᱡᱮ ᱥᱩᱞᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱥᱩᱭᱪᱟᱨ ᱦᱚᱱᱟᱢ ᱥᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱵᱟᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱛᱟᱜ ᱛᱨᱟᱥᱴᱤᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱠᱟᱧ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱤ ᱪᱩᱪᱚ ᱠᱷᱩᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱢᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱡᱚ ᱛᱢᱟᱫ ᱧᱮᱛ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱮᱨᱢᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱠᱷᱩᱡᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱭᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱥᱤᱥᱮ ᱥᱮᱵᱩᱜᱤᱱ ᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱫᱩᱱᱮ ᱦᱮᱯᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱫᱟᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱞᱚᱭᱟ ᱠᱟᱢᱟᱠᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱ ᱛᱤᱨᱮ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱥᱤᱥᱮ ᱥᱮᱵ ᱥᱮᱵ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱥᱮᱢᱮ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱚᱫ ᱛᱚᱢᱟᱪ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱡᱮᱱᱨᱤᱭᱟ ᱠᱩ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱮᱱ ᱫᱩᱱᱮ ᱢᱚ ᱛᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱟ ᱫᱟᱱᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱫᱩᱱ ᱱᱚᱛᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱢᱮ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱚᱫ ᱜᱩᱱᱩᱛᱤ ᱛᱤᱱᱟᱱᱛᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱫᱱᱩ ᱪᱟᱝᱱᱩ ᱛᱚᱫᱚ ᱪᱟᱱᱩ ᱛᱚᱱᱨᱟ ᱦᱟᱫᱟᱭᱱᱩ ᱛᱚᱱᱨᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱣᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟ ᱠᱩᱯᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱪᱷᱨᱱᱟ ᱠᱨᱚᱥᱚᱱᱩ ᱣᱟᱫᱟᱨᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱪᱚᱫᱱᱩ ᱴᱚᱥᱚᱱᱩ ᱠᱟᱫᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱡᱟᱠᱛᱚ ᱴᱚᱵᱤ ᱫᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱵᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱴᱚᱵᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱤᱠᱤᱠ ᱛᱚᱱᱩ ᱛᱤᱨᱮ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱪᱮᱢᱟ
ndakshin ndakdi a ti du khotere de konje chiche pure ndaksha guna konje tok chamala ku guga ndaksha na konje chiche puwa zie ku guga bhsha vaka bhsha khsur shisha chungdi shisha ng ndaya chijo da nyang man ndaya thanya sarwa zera matande thanya chungwa ge tan da hang mu ku ndi injo chedre na wa kha shen chi kha ga zhi xu yin de le wa kha shen chi kha ga zhi xu ga zhi xu de che de le de na chung zi ri ba ri ma zong gu zeng de ta ke gu ke to le ni jian bu ma le ke to le na ni ma cha tung gu ni ma mo a de ga si ya ge den gu ti ran na ka zhe zong gu wa ta na ka sa mu xie zong gu no sa mu xie gu na ke me nu xie zong gu no ti ni a ta xiu zhi ya xiu zhi zhi ge zhe xi xie chong zhi gu nu de de li xi xia chong zhi dang xi xia ngu zhi da yu xie bu gu nu chu zhe li zhen de da xia xie dang de zhen nian bei dong bi su de a xia xie de nian bei dong ge de zhen de nian bei dong ge ya ana wa azin ji wi li zhe gu nu azin ji wi li zhe gu nu de da gu da ge tisum kala chepermenu diriya kuwa ta tisum kala chepermenu ka za ke z ka sa za z la ma ge z z z z di ma o ta ta ke z jore ka za ke z ka sa za z la o ya wa ya se che shi ka sa za z a ti jore ju ju ju ju la di ni ma z min je wi li tu bi je re a ti ke ji mo re li tsu ke hen shen bi ma zhe li tsu ke ki hen shen bi ma shen shu shen shen shen shu dang shen shen gu nu de tani ke de tani zhe re de chen de ne gu ge chen de ke zhi bi ji zeng ge dai nu yin a ni chu ma lu na tu zu xi nu ma ke zhi bi ji zeng ge dai nu re ni da mu shen de Ani tsuji rungi, ka na ta zhig ni re. Ani tsuji rungi, ta naru tsu ta zhig tsu, ka yi ke ka ya ta cha ke ge ke, ta gang a zhig rung, ka ke ke sa zhig ki. Ani tsuji rungi, ma yin ber, ma yin ber, yenji shu zhi, yenji shu zhi, rung la un, yenji shu zhi, rāng lā ān qī tīnyā ngwā tīt qī tīnyā ngwā tā tīrīyā tīnyā tā shāngshū tā jirīyā ānī tsū jā rāngī mā yīmbār yāngjī shū jī rī shū jī gī jī tā shē jā rī tī mā tō shē jī gī jī nē jā rī shū jā rāng lā ān qī tīnyā ngwā tīt tī mē nā chukka yō nā chukka dā 山修的呢山生的呢山

ne sherwa yende chukti sina yende sunji longi shigit gunu gutgin ga tawad gunu ta shen chita la zag tati ri ya tati mang ri ya ling li chit ne sam ta li che nam ji tawa cha go pa shwa ti ning a shi sheng tawa zi ga ta shi sheng tawa shi yi tati ta adak nan ta dak nan ta tege nan ta tege nan ta chama ge shen de shen ni cha do ta mang ge lu son re ta ta shen cha ta la zha de a ten cho ka ten gu nu gu ta ta te ge ta na ru to na zha to yin na ka ten de nu de ten te ya ti re gu ga de ka mo re li chi ma re o je li chi ge shen shen de na shen de re ti kungen de tira ta ni tsu che rangi ma yin ber ta she che ta la ja ta na ra chu ko ka tong go ta na ru to na ja tu na ra chu ko de ni tsu che rang go tu ta na de ra ma re ni tsu che rang go ton ta na de ra ma re jen ji de shi che rang la chi ti nyu o cha shi mu yi no dong gu nu ge cha ti tong go nang tang te ke nang la yong gu ke shimu ge chati tuk nang na yungu ka dungu nu ge chati tung nang na yungu ka yinjo hui cha ge nyang la katun zina la ngi katun di chere ko na hui cha chere yungu ka ta ngi katun tar tunga na hui cha to tar tunga nu nang to ti yinjir pa onche katun go tun ti mang re li tchi ma re tawa ge tati mang re li tchi ma re onche li tchi ki shen shen wun na yu na re Tita tsungi shiayam dhūt gu nukwa shiayara tira li tika shenshin nukwa maare. Ya li tika shenshin bati shenshin pi maanshi shiayari ta uchu dhūmo zhung tunzi tanyin gala chendayat gu nukwa dhukhu dhukhu chanbadaya dhukhsungzi. Mungi ka tachin jikha ga nangka sachya simba chishin jikpa nukwa Trevi Tsangjewa Tang Lengje Nye Pao Tsukuka Tungu Na Jishin Jigpa Shiji Na Shiwa Ude Jishin Jigpa Shiji Na Di Tukha Sivi Zhuwa Rende Tukha Sivi Zhuwa Ndi Chikhen Jikuna Zina Duno Kake Kena Ni Tukhter Deshi Kuri Ta Jiwi Lengje Tato Uchu Sache zhige guni xe nade, sache dongmu zhishin jibbe xe ji zhongge tanya nam la chenri dana. Da sache nyua mu zhong ngi dhunu dhidu khutara. Da dina dina zhong ngi dhidu. Nyua lenji nye ba dhunu. Poonan di zhong zhang zhe se ma nang nye ka da dhir chen. Mu na daga da ma wun se khinta mu na nyam shi ro dhu. Pu na di ngunji ke pu wayu na tere. Ndi tang shi jin diwa zhapa tang, ndi tang zhan de ngay ma se pe dhapa tang, shu dhapa nga rin jiga. Tang zhan de ngay ma se pe dhapa tang, shu dhapa nga. Khun cha zhina zhu tang, khiwa tang, dāmīn dī shēsīn dā ngī wū wū dī jī nā shūg dī pār mū ngī wū wū shūg wā gāng tā gu gā tī kā mā shī gā lō lō gī nā tī yīng ā shūg dī pār dā jī rā ngā mā sā pī dī pār nū gōng gu tī yī nū mā tsā kī mā sā gu nū tī gā mā sā jī tō nā jī nā ngā mā sā pī dī pār dā jī rā yā yān nā shī wī ngī pū yān dā gu nū jī dī nū tōn tī rā Adrishir gunu tilanjik pishir gun dewalajik pishir to shawi yilanjik pishir gunu gunjik kama jirudna. Manang nika tahtar chir, manang nika shiwi nikanda kuwa shukhsunga langnata chumadik ulungo chudi. Manang yukin ya kanyak nyo sajonyandi, manang ga yukin ya ngi pu da ge tong xie ni li xia le xia li ta xie li ni an yin cha xu mo no sen bu gua la na ta sha ta de che mo na da ge ta ma wo shi de na sa wa xian na mo na de tong ma wo shi de dang zha

저기요. 저 등급 뭐나 득다디 당자 런던에 다자 저기요. 흔터 뭐는 연수 시와티 원지 그 부위 와나 기와티 심리 디승거나니 아가즈 디승자 아가와 디와레 리누케 가와란지네레 차즈소디 스처서 저도디 따베 샤파포 젠탕이선데비 샤와시스바 디와즈피셔탕디 당단데 치르나 제파레 야 테나 드처송르나 하저디 보돌 하저드나 런가 상어끈냐름디 테도코티 저디 마오알라 와사가타 가라타 다신체 드와 저드 타타와라 사가타 가라타 다신체 드와 저드 니와라 와사가타 가라타 다신체 드와 타저드 그츠라 사가타 가라타 다신체 드와 타저드 디리 디는 건데 디와 접히시나 양지 사제부고 저 디리 야 스적서 저또디 kūl hāyī chata vāsā gātā gāyā tāk jāshīn chā jirā tā shīk jir dī yāngjī gā tātak shīk wā. Shīr yāngjī gā tātak ndā kīchā sīmbā nī mā gā tā lāng tāng zā. Wā kā shūng gā mūgū dī lāng tāng nā mā rī. Kā gā zhīg rōng mā zhīg rōng tō nā zhīg mā zhīg nī gā chāpā mē kā tō tāng gā jī khā lā yāng nō pā mē kā Tienata maku kerte chigu mo perkuji me komo chen tina khodang chiu tina khodang chiu mo perki tana khanle chiu ki tana ta khanle moa kang khodang moa khona chuka de khati mar mo tita kata tina diwi shata ta yangji ta ta lang ta na khsur yangwi chata zhe tinga sa na ro khsura zhe khsur khsur yangwi chata ta lang ta ni zhe dekhe nan dekhe jigunu ochiq kuwa lemba la phad pishta ta yangji ga ta tag zhe suni gun ti ta kashir yangji la ta tang sa ni yo de a de to kha yo ni yo ka sa pon la ma tang ge chi zhe sun ku na thomen sa bu cha ge sin chi wi sa wa ta ge tang tang ji ka sa ge na na yangji ta sa ni yo nu me ke ta sun ka yangji tasa nyonu meke sonu tu kertengu nguma saa nane ti udu ngihtengu ti da ngudungu ti na yandze ne yangji tatrgen de ne yangji satrgen di son meke ra tsuke jo debjur ke tuni htigna yonu kugu ge si yonu kugu ge huizhigna kanla yuande chungayi kuchu tila sotanu utsikchitini marawana Lhapa kinzi zi zin jang zi zhu. Zin jang ga jang jia zhi ga jia ga jia ga zhi ga jang. Na ga jing jing na ga ji si xia ga ga xia ga zhi ga jang. Ti zin xi yi jing jing na zhi. Yang ji ta zhi ma na zin xiang zi gu zhi zhi. Yang ji ta zhi yu li dan zin jang zi gu gu zhi zhi zhi. Ni so khu tu min san bu zha ga jing zi nu ga yim ga yi na yim ge nang na tatak chen yu ka tatak chen mung ge tim tse ke wa ka da nyong mung ge tum se bo ta gen zai nu ge lu ta chong ma ge ke seng ge jir ge na ne kai ye ke se che ge ta la pe tak de kai ge ji chen je tse ta ke seng ge jir ti ma nu ga yi ki yi che tang de yim ge na na ta mo wu du yu ku ke ti ge na na yu ke ti ge ke ke che na yin chang re yin xiang ma re Ya ke yina zhe zhe yin chang zhe, zhen jian zhe, zhen jian zhe, zhen qian ma zhe, gong yun di gai na, zhen jian zhe, zhen qian ma zhe, di zhen zhen qin zhe na, ra ke ge zhen na ta zhe ge zhen wu ta na zhe. Ta, di zhe ge tera mong zhe ge jia zhe zhe ge ta zhen jian zhe, tak ta zhang yi zhe wu na. Mu di, di ba gu ta ta o zhe ge nian kai ge na na, Kunchuk seran zi juwa tuk, kunchuk seran di mumbala, kunchuk seran di kya naru chukha zhuk chundan uwi jinsa di chirana. Ta ka naru hukun na ta zhuk kun di yangji tatak yo tanar. Yangji tatak yo li ta kya naru chukha zhuk chukhu tati tanar.
Tiluta Yimanenji Udo Ju Divisit Ta Taka Naru Kuna Tazu Kuntane Chukka Kama Urga Nantun Ngal Hambeji Nantun Hantukit Ta Machanaru Chukazu Kuncho Ritinibato Tangu Gumango Yajun Jirjitato Chanaru Chukazu Rinchenja Rinchenja 아, 진짜마르 진짜마르 티 추게지네. 디메 제게 제게 카테라테리. 제게 카테드 고노가 카드가 카라즈 카티루타 타마게 치타나 마 도트랑지 그 토탕테라 토나. 야, 끌리 타카라즈 끌인고가. 티나타 진지 그 아탕. 응원지 그 마나. 티지 그 트라 마제고 포유. 따테 조나 조메디 Rita, je kerd nu ka manzi kaiti jiri kadang tantane ngonji menu itane ta kadang karaz kerd je kerd ta jodi mu mu tana ta jodi gadi ditiri ya tino yangji ta to yo je sapon lama tang yangji ta to me yangji sa yu kira sa tira mugu tatara lantana ta satara lantana chukka di tiri ta ksana sapa lama di ta santi mbutan dira kiwa chimbu dira di yang kshi kiwa chimbu kutukwa thumbu dira darong longa kinu me tika kutukwa yonde da hacha thumbu dira ya ta we shepapo jenta ngisim der gunu shepapo ngisi yo paade shepapo jenta ngisi yo paade gunu shepapo la jema imba ta jen nyo ni mne ngan jodh na shepapo jeme tonera guwa wu kuran shepapo in tonera ta orgu gunu maare ngan dhu ngan jo ngan son tika ta ngan cheta ngite hui jojiga Adi mari jemba ga wokkala shang ma chipi gongzi qata chwa ga nana chidu kuna na. Mari jenzi ngan ju tang ngi shen gari shira chigri si. Kuwa ta nga dana mang chigri ta. Ju dana sha chigri li chigri ta. Woyi kira nga dana mang chigri ta. Ju dana li chigri ta. Mari jemba ga kai ki tuni ra nga dana mang chigri ta. Ju dana li chigri, sha chigri. Ta tsi wukkala ta yinam na ngan ju ngi xe nga tarung mang tsikri, xe li tsikri, nga ju ra nga mang tsikri, ju li tsikri, xe tsikri. Ta ti chi siga chapati khurtu nari, ta ha muku ga tsini, kudu wukkaka jona atika kanga chi san dhari tsini. Ti du kutu ta chi na shepa pu yen tang shepa pu yen ma yin ba ga aywa shi chi me tsung gu jin tani. Shepa pu yen tang shepa pu yen ma yin ba ga aywa shi chi me tsung na ta shikira shi gis na. Ti yin a ta chi na tsuka namba lak tagi yi no. Ti du kutu tsuka namba lak tag na ra. Namba lak tag na ra tuki tama shi na ra. Shepa pu la shepa po yen tang dewa shira, shepa po yen tang man dewa shira, yi yo na chukno di tati ma chukno re. O ngi se kono odo wala, lu nga tiki se yi dorna kache khe shima ge, kige se chida to shashe tate pa, sa wodi shi shi juwa. Shashe ta kan tate pa edi na, kan tate pa mani na ti kige sa wodi shi juwa. Tino wundani, shashe tate pa ge, tin dewa zhidni, tisen uwe jinsi zhidni, dewa gunundi, shichir shashe ta taipa ta ta mitaipa tanche la, tin dewa zhidzi yuka. Tinani shashe ta taipa mayinba ghe riga, dewa zhidzi zhidni, wundi kanji shesha me zhidni, tishki kukunira, ditang gunundi, kujishiga tuk kukunira. Dewa mirdino tirka shisona, dewa zhidni shuga kiwunira. Anyi, Shashe ta tepi li tuka, shashe ta tepi li tuka, ngi li ti sima dhipi tina, tiga nanen dewa tanche po dhiko na tiyan ma, tiga nan dewa tanche po dhiko na tiyan ma dhiz, ma dhiz no khwana chimo dhira na, la pa shi ka shashe cha shisa zhig shir la, she la htu, kata shenche tkata zhig tirla, tengar htu kata shenche tawa ta zhig tirla, seko htu
kahta naru tuka sajo tola mpa htel kahta ta jtetla umahtu takaya ta naru tuka jo tola de jambu de ditre shepure shepu yende re shepu yende inu mete kendu litke tin dewara deke oje ndiamu yuwa mari tina ta ngon yu wa yu ke tin dewa zhe zhi ta to ta cha xian ge na ni gong gong zi gu gu ta xie gu ne re tu me men yu su wo cha xian xie ge zhi ta na ji su ta xio ni xin ju ne re de ne qi jue yi xie teng a xiu zhi na xie bu xian teng man zhe a ge tin dewa zhe pa la ji pa ken de ge xie xia men zi tina ti ge dewa zhi la wa yu to ko nu guwa ti te men ju zhi zhi Yāmu shēpū yēnzhē yīntā nā tā ndiwā tēnchē pū wā yī kēdhē nā tīrā mē tā zhē rā Yā nā nā jū mē ādhē tā mē tā kē chē pērē yō zhē rā Sāmbā mū ngōn jū wā yī kī lī tsū kā ngōn jū wā yī kī lī tsū kī Gī lī tī sāng dhē pī thī nā tī ndiwā dhē mē tā nā kā rī kāng yō tā zhē nā ngōn jū wā yī kī Pemetunuwa manzi yuki ya gauka Kacha tapa tsanga wu rimu Tiyo chuku tukhame kumu kacha tapa tsanga wu Ngon yuku pemetika Tina kacha tapa tsanga wu ri manzi yuki ya tani tindi wato ni yuji ya Shabu yenze kena natukunu ku Ti tukha pa wa ma sumbu rangdirla Ti manzi yuki ya tani wu ngon yuka wa yuji ya nan yuji maare Ti tukha Yau ka, yau ngonjiga wa munjugu mo, yau manzhe shikpa tang, ma tang wa, pa, nda manzhe shikta na, di ngonjiga wa jumutika, tina nda ta manzhe shikpi li tsuki, tindi wa jiz na ma jiz zi, ti towa wa, a, ra, la, ha, a, Chukka nani raa dukchenka kaasin jika, ti mendo min jika. Nda tarung khimbra tukha dhu nrengu ka tukha dhu yaqa. Ji sartuk tanga khteni min jika pi yiki chuu so yu mo harimu ka nana. Kanya na waa aa, raa laa, haa aa dhe dhe. Khimbra uchi shetchi tato yang, raa raa laa nigaare fatkhni ga sacha sone te imu tanga tkhtu uchu chiyu pa. La ranga

chana zaga kunga lana zi Aro ye kanga karo aza gu yunga re Se mu zaga tosu tu Ye nga hara mi zaga gu yunga re Kina zaga

Halaye kir jang er mizo tanga tanga dau Halaye sar to chen zo ru kur sa tar Halaye

karchina zga chota yazi aroye choti no za go yare ton zga zu yo go ya chor go ne mu za go yare to da zga nya go yazi aro la sa hand na za go yare ro lu zga ja yo ku yand ja go za go yare ma tsa zga to yo ku di aro ye ngi ja ra za go yare to nga zga mur ta ya ngi che ga ta na za go yare ro lu zga cho ta ya di aro ngi cho ti no za go yare to zga zu yo go ya chu yu ha ma za go yare to ta zga nya go